Sakal Sakal Tosh Kaures Sirap Minggil Chanlu Nakobi Chan Chanlu Sakal Ishkiab Lika Khaak Chanlu Tekatsol Kim Majan Libi Chan Kama Nashke Roberto Carlos O San Agustin Nashke Orar Dos Veces Chan Majan Wago ka naglawa rin na kanumsire, Libi Chang, litsakal-sakal, litatrek asi, litashkechi na lebakrikin, likwang, chilishan ruwakwi, tachan na tauru likwang sa iglesia, banak likwang sa iglesia, mugo narakta na siya nakakyo ka chirupupik, maya. Yokat masyal balak, chisaan nakabano, chisaan nakataw, Lirai, lichakilal, jaman, kuang kataran manya. Oga na sa ito, lihil bi kumanes, kwaye ko sa liko kimbi, akwang ko sa liko WhatsApp, 4670-8536. Oga na kwi, sa li TikTok, re li radio. Manya, larang kwang li TikTok, re li radio. Manya, na, arang naruhin ni kita na, Ala Billy Beach. Arang kung kaya Billy Beach bi komones kabit ut bichang ko. Ko chanun ni ke kosla la sabin ut katsolak lis lis ya bali ating dinas ke li hong hong li beach.